0: madalla yanzu kuma za mu je ga shirinmu na nishadi.
1: Turka ya za mu fara ne da labarin Nollywood daga tarayyar Najeriya, inda fitacciyar jarma Fatia Williams ta yi Allah wadai da jita-jitar da ke yawo a kafafen sada zumunta na cewa ta mutu, kuma tuni lauyoyinta suka sanar da cewa za su dauki matakin shari'a nan ba da jimawa ba. Ita kuwa jarma Rachel Okorunko ta kaddamar da sabon littafinta mai suna Odugu Girl a daren jiya Lahadi a otel din Oriental dake Victoria Island a birnin Lagos. Littafin an wallafa shi ne domin karfafa gwiwar mata kan juriya da kuma dogaro da kai. Anan kuma hukumar shirya gasar Africa Magic Viewers Choice ta sanar da fitaccen mai barkwanci na Najeriya Bovi Ugboma da jaruma Nomzamo Mbata a matsayin waɗanda za su jagoranci babban bikin AMVCA karo na 12 da za a gudanar. Idan muka leka ƙasar Amurka a masana'antar Hollywood kuwa, fim ɗin tarihin rayuwar Michael Jackson mai suna Michael ya zama fim ɗin tarihi na farko da ya taɓa kawo kuɗin da ya kai dala biliyan guda a gidan sinima. Wannan shi ne fim na farko da kamfanin Lionsgate ya taɓa samun gagarumar riba ta kuɗi. Haka zalika, masana'antar ta Hollywood na tsaka da muhawara mai zafi bayan an sanar da cewa wata jarumar kwamfuta ta AI mai suna Tilly za ta fito a matsayin babbar jaruma a wani sabon fim, lamarin da ya fusa ta ƙungiyoyin 'yan wasan kwaikwayo na duniya. Kazalika, ana ci gaba da tattaunawa a Hollywood din bayan rahotanni sun nuna cewa Jennifer Lopez ta shigar da takardar neman saki daga mijinta Ben Affleck sakamakon bambancin salon rayuwa. Babban labarin masana'antar fina-finan Telugu na Tollywood a can kudancin India shine babbar nasarar da sabon fim din jarumi Akil Akineni mai suna Lenin ke samu a gidajen kallo, inda ya tara sama da rupi miliyan 370 cikin kwanaki uku kacal da fitowarsa. Fim din ya samu gagarumin yabo daga manyan jarumai, ciki har da shahararren mawakin nan megastar Shiran GV. To sai mu je masana'antar Bollywood da ke arewacin India. Wato babban labarin masana'antar a yau Litinin ya fi mayar da hankali ne kan bikin auren jarama a Akansha Ranjan Kapoor da Sharan Sharma. Shafukan sada zumunta sun cika da hotunan jaraman cikin kayan alfarma da kuma abokan aikinsu da suka halarci bikin irin su Alia Bhatt, Janvi Kapoor, Bobby Deol da Jackie Shroff da sauransu.
0: To malalda, an gashi da Shamsiya Haruna.
2: RFI.
0: To kamar yadda kuka ji a farkon labarin, sakamakon matsin lambar da ta fuskanta kan sabon ƙarin kuɗin zana jarabawar kammala makarantar sakandare ta Neco da WAEC, gwamnatin Najeriya a wannan Litinin ta fitar da sabuwar sanarwar dakatar da aiwatar da wannan ƙari, inda a baya yake naira 27,500 kafin ƙarawa zuwa naira 50,000 kai tsaye. Wakilmu Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja ya aiko mana rahoto.
3: Sanarwar dakatar da ƙarin kuɗin wadda ma'aikatar ilimi ta ƙasar ta fitar ta ce an ɗauki wannan mataki ne domin ba da damar gudanar da ƙarin shawarwari da kuma sake duba shirin kafin a yanke hukunci na ƙarshe. To koya iyaye suka ji a lokacin da aka bayyana wannan ƙarin kuɗin jarabawa? Malama Lauratu Muhammad wata mahaifiya ce da ta koka kan wannan ƙari.
4: Wallahi insha Allah ina ana mara zuwa makaranta ko a jinci gane sai a hankali, saboda yanzu ga matsalolin da ke cikin na rayuwa, wani ma in an ci nasaya wallahi na da wuya a samu abincin rana sai dai a kwaki na dare, saboda yanzu ga ma in ma babanka bai da kuɗi wallahi wasu ko makarantan ba su zuwa. Duk wata ma na example muna da wata ana cin S1 saboda matsalancin rayuwa da baban har ga musu tsami wallahi ba ta da uniform. To ina ga an ja an ƙara kuɗi an ce su ne za su bayar.
3: Shi ma wannan mahaifi ga abin da ya ce.
5: Sunana Awal Ahmed. To wannan ƙari dai na kuɗin ne ko gaskiya ba adalci aka yi wa talakan Najeriya ba, kuma matsananciyar wahala zai ƙara haifarwa. Irin waɗannan tsawalawar da gwamnati take a kan sassa daban-daban yake haifar da matsalar tsaron nan da ka gani. Saboda haka duk da ta janye ɗin gaskiya ba abu ne da zai haifar da ɗa mai ido ba. Bayan haka ma an kama hanyar da za a kashe ilimin ne, kuma an kama hanyar da za a ƙara yawan masu zaman banza.
3: Yanzu kuma da aka janye shi kuwa Malam Ango ya wuri cewa yayi.
6: Mu iyayen yara muna farin ciki da wannan janyewa da gwamnatin Najeriya ta yi, saboda ba alheri bane ga 'yan talakawa.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 19.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran da muke tafa da su. Kwararruwa Burtaniya sun yi zargin cewa ƴan ta'adda a Najeriya na amfani da fasahohin zamani wajen tsara kai hare-hare sassan kasar. Afirka ta Kudu ta sanar da tantance bakin haure sama da 53,000 da ake shirin ta sakiyar su zuwa kasashen su na asali. Donald Trump na Amurka ya sanar da kwace iko da mashigin Hormuz. Ta yanzu kuma za mu koma ga labarin duniya. Wani sabon bincike da Jami'ar Cambridge ta Ingila ta gudanar ya gano cewa mayakan Boko Haram da sauran ƴan ta'adda a Najeriya na amfani da fasahohin zamani da suka haɗar da ƙirƙirarriyar basira da ta kunshi ChatGPT da DeepSeek da Meta AI da sauransu wajen ƙaddamar da hare-haren ta'addanci a sassan ƙasar. Kotun ɗaukaka ƙara a Abuja, Najeriya ta jaddada hukuncin kotun ƙasa da ya umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar INEC da ta dakatar da wato tarukan jam'iyya da zaben shugabannin da jam'iyyar ADC tsagin David Mark suka shirya a baya. Kotun mai alƙali uku ƙarƙashin mai shari'a Okong Abang ta ce babu wata hujja da za ta sanya ta dakatar da hukuncin da babbar kotun Abuja ta ɗauka a baya. Kotun ta ce hukuncin mai shari'a Joyce Abdul Malik da ta yanke tun da farko wanda ya hana dukkanin shugabannin jam'iyyar tsagin David Mark daga shiga dukkanin wani harkokin jam'iyya a hukumance yana kan doka. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sanar da janye matakinta na ƙarin kuɗaɗen jarabawar wa X zuwa naira 50,000 daga naira 27,500 da take karɓa a baya, abin da ke zama ƙari mafi girma da aka gani a ɓangaren ilimi daga gwamnatin a baya-bayan nan. Tun farko ma'aikatar ilimi ta bakin minista ce ta sanar da ƙarin da ke zaman kaso 82 cikin 100, matakin da ya haifar da suka da kuma caccaka daga 'yan ƙasar. Ƙwararru kan fannin ilimi sun yi amanar cewa ba shakka wannan ƙari zai haddasa ƙaruwar yaran da ba sa zuwa makaranta. La'akari da halin matsin tattalin arziki da ake fama da shi, Najeriya ce ƙasa ta farko a duniya da ke da yawan yaran da ba sa zuwa makaranta, inda ƙididdiga ta ce akalla yara miliyan 18,300 ne ke zama karazubi a gida sakamakon mabambantan dalilai. To yanzu kuma sai Mali, inda bayanai ke cewa akalla sojoji 30 da suka rasa rayukansu yayin da gwammai suka jikkata a yayin da ake aikin kwato garin Anfis da ƴan ta'adda suka kwace. A ranar 4 ga watan Yulin da muke ciki ne mayakan Absinawa suka kwace iko da garin na Anfis a wasu tagwayen hare-hare da suka kai sassan ƙasar. Rundunar sojin Mali ta sanar da cewa zuwa yanzu ta kwato garin da ke da nisan kilomita 100 daga garin Kidal bayan kwashe kusan mako guda ana fafatawa. Sanar da mutuwar sojojin, babban hafsan sojin kasar Janar Jeni LZ Dawo ya ce sojojin hasukai ne da suka mutu, suna kokarin kare mutuncin kasar su ne, yayin da ya tabbatar da cewa sama da 60 da suka jikkata suna samun kulawa ta musamman. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta tabbatar da tantance baki 'yan kasashen waje har sama da 53,000 domin korawa ko mayar da su kasashen su na asali cikin makonni 5 katil bayan zanga-zangar kin jinin baki da ta barke a kasar. Bayanai daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo na cewa an sake samun ƙarin mutane 43 masu ɗauke da cutar Ebola, kuma 42 daga cikinsu a yankin Ituri, yayin da aka samu guda a arewacin Kivu cikin kwanaki 2. Jami'an lafiya sun ce bayan samun wannan ƙari mutane 24 sun mutu sakamakon cutar, inda suka nuna fargaba game da yadda cutar ke ƙaruwa cikin hanzari. Ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ce mutanen da suka mutu sun fito ne daga garuruwan Bunia, Nizi, Ruwanfara, dukkaninsu a yankin Ituri. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da kwace iko da mashigin Hormuz yayin da ya sanya takunkumi ga jiragen Iran da ke zirga-zirga a kan tekun. A wani abu da ke ƙara nuna rinchabewar yakin, Trump ya ce zai ci gaba da amfani da dukkanin dabarun da suka dace wajen tabbatar da buɗe mashigin daidai lokacin da ɓangarorin biyu ke ci gaba da yi wa juna ruwan makamai ta sama. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Iran ta sanar da matakinta na sake rufe mashigin na Hormuz, abinda ya sake jefa shakku a zukatan masu fatan ganin an sami yarjejeniya mai ɗorewa. Bayan sanar da kwace iko da Hormuz, Trump ya ce kasar sa za ta sanya harajin kaso 20 cikin 100 kan dukkanin jirgin dakon kayan da ke neman shigewa ta mashigin, duk kuwa da ikirarin Iran na rufe shi, ko da yake bai yi cikakken bayani kan tsarin da za a bi wajen karbar harajin ba, amma Trump ya ce matakin sai fara aiki ne nan take. Kasashen Turai sun sanar da mutuwar mutane 10,000 sakamakon tsananin zafin da ya tayar da wutar daji wanda ya fara tun daga tsakiyar watan jiya. Mafi yawan mutanen da suka mutu kusan 9,000 cikin wannan adadi ɗan shekaru 60 da 5 zuwa sama ne, kamar yadda kididdigar wata kungiyar kula da sauyin yanayi ta Euromomo ta bayyana. Tsananin zafin ya haddasa wa mutane bugun zuciya, mutuwar barin jiki da kuma mutuwar farat daya. Masana kimiyya sun ce tsananin zafin da aka gani a Turai a ƙarshen watan jiya abu ne da za a iya cewa jikin ɗan adam ba zai iya ɗauka ba. A cewar su, wannan zafin ba zai taba faruwa ba tare da sanya hannun dan adam a sakamakon wasu ayyuka na la'anta muhalli da yake yi ba. Baya ga cutar corona, zai yi wuya a samu wani dalili da zai haddasa mutuwar mutane 10,650 cikin ƙasa da makonni biyu idan ba wannan tsananin zafi ba, a cewar jami'an lafiya. To madalla yanzu kuma za mu je ga shirinmu na nishadi.
2: To rukayya za mu fara ne

0: Haka zalika masana'antar ta Hollywood na tsaka da muhawara mai zafi bayan an sanar da cewa wata jarumar computer ta AI mai suna Tilly za ta fito a matsayin babbar jaruma a wani sabon film lamarin da ya fusa ta kungiyoyin ƴan wasan kwaikwayo na duniya. Kazalika ana ci gaba da tattaunawa a Hollywood din bayan rahotanni sun nuna cewa Jennifer Lopez ta shigar da takardar neman saki daga mijinta Ben Affleck sakamakon bambancin salon rayuwa. Babban labarin masana'antar fina-finan Telugu na Tollywood a can kudancin India shine babbar nasarar da sabon film din jarumi Akil Akineni mai suna Lenin ke samu a gidajen kallo inda ya tara sama da rupi miliyan 370 cikin kwanaki uku kacal da fitowarsa. Film din ya samu gagarumin yabo daga manyan jarumai ciki har da shahararren mawakin nan megastar Shiran GV. To sai mu je masana'antar Bollywood da ke arewacin India. Wato babban labarin masana'antar a yau Litinin ya fi mayar da hankali ne kan bikin auren jaruma a kan Ranjan Kapoor da Sharan Sharma. Shafukan sada zumunta sun cika da hotunan jaruman cikin kayan alfarma da kuma abokan aikinsu da suka halarci bikin irin su Alia Bhatt, Janvi Kapoor, Bobby Deol da Jackie Shroff da sauransu.
1: To malalda an gashi da Shamsiya Haruna.
2: RFI.
1: To kamar yadda kuka ji a farkon labarin sakamakon matsin lambar da ta fuskanta kan sabon ƙarin kuɗin zana jarabawar kammala makarantar sakandare ta Neco da WAEC. Gwamnatin Najeriya a wannan Litinin ta fitar da sabuwar sanarwar dakatar da aiwatar da wannan ƙari inda a baya yake naira 27,500 kafin ƙarawa zuwa naira 50,000 kai tsaye. Wakil mu Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja ya aiko mana rahoto.
3: Sanarwar dakatar da ƙarin kuɗin wadda ma'aikatar ilimi ta ƙasar ta fitar ta ce an dauki wannan mataki ne domin ba da damar gudanar da ƙarin shawarwari da kuma sake duba shirin kafin a yanke hukunci na ƙarshe. To ko yaya iyaye suka ji a lokacin da aka bayyana wannan ƙarin kuɗin jarabawa? Malama Lauratu Muhammad wata mahaifiya ce da ta koka kan wannan ƙari.
4: Wallahi insha Allah ina ana mana zuwa makaranta ko a jinci gane sai a hankali saboda yanzu ga matsalolin da ke cikin na rayuwa. Wani ma in an ci nasaya wallahi na da wuya a samu abincin rana sai dai a kwaki na dare. Saboda yanzu ga ma in ma babanka bai da kuɗi wallahi wasu ko makarantan ba su zuwa. Duk wata ma na example muna da wata na tunji S1 saboda matsalancin rayuwa da baba har ga musu exam wallahi ba ta da uniform. To ina ga an ja an ƙara kuɗi an ce su ne za su bayi.
3: Shi ma wannan mahaifi ga abin da ya ce.
5: Sunana Awal Ahmed. To wannan ƙari dai na kuɗin ne ko gaskiya ba adalci aka yi wa talakan Najeriya ba kuma matsananciyar wahala zai ƙara haifarwa. Irin waɗannan tsawalawar da gwamnati take a kan sassa daban-daban yake haifar da matsalar tsaron nan da ka gani. Saboda haka duk da ta janye ɗin gaskiya ba abu ne da zai haifar da ɗa mai ido ba. Bayan haka ma an kama hanyar da za a kashe ilimin ne kuma an kama hanyar da za a ƙara yawan masu zaman banza.
3: Yanzu kuma da aka janye shi kuwa Malam Ango Yawuri cewa yayi.
6: Mu iyayen yara muna farin ciki da wannan janyewa da gwamnatin Najeriya ta yi. Saboda ba alheri bane ga iyan talakawa. Don haka muna fatan nan gaba abin ma ya ƙara ragewa domin iyan talakawa su ci gajiyar romon dimokuraɗiyya. Hakika ne gaskiya ana cikin tsadar rayuwa. Sannan kuma gaji shi ɗan talaka duk wani abu da za a zo a ce gwamnatin Najeriya ta yi in ba an yi a sauƙaƙe ba ko da ya so ya yi wannan karatu ba su iya yi.
3: A yayin da gwamnatin ta ce dakatarwar ta ɗan lokaci ne har sai an kammala shawarwari. Shin kowane irin tasiri ne wannan ƙarin kuɗin zai iya yi ga harkar ilimi a Najeriya musamman a lokacin da ƙasar ke fama da adadin yara masu yawa da ba sa zuwa makaranta? Dr. Muqaddas Tijjani masanin ilimi ne daga arewacin ƙasar ya yi tsokaci.
7: Su wanda suke ƙoƙarin ƙarin kuɗin nan su fa kyauta suka yi jarabawoyin nan. Talauci shi ne ɗaya daga cikin abin da yake hana yara zuwa makaranta. Don haka kuma talaucin nan yana ɗaya daga cikin abin da yake iya sa yara kar su rubuta jaraba. To a tunanina ko su soke kuɗin makarantar a yi kyauta ko kuma ita jarabawar ma su soke ta. Saboda yanzu a cikin wannan ƙarni ba ma buƙatar irin wannan jarabawa ta WAEC ta daɗe a Najeriya ana ta amfani da ita shekara da shekaru.
3: A yanzu dai iyaye da masu ruwa da tsaki na fatan duk wani sabon tsari da za a amince da shi zai yi la'akari da halin da iyalai ke ciki tare da tabbatar da cewa ba a hana wani ɗalibi damar samun ilimi saboda kuɗin jarabawa ba. Ismail

0: karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka kawo muku mitoci 22-25 gajeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Jama'a assalamu alaikum, barakamu da arzikin sake kasancewa a cikin shirinmu na safiyar Talata ga kanin labaran duniya. Zamu cewa Amurka ta fara samun martanin kasashen duniya a game da aniyar Trump na fara karban haraji a mashigar ruwan Hormuz. Gwamnatin Najeriya ta yi amai ta lashe a game da ƙarin kuɗin jarabawan kammala makarantar sakandare biyo bayan matsin lamba daga al'ummar ƙasar. A jamhuriyar Nijar, a yau ne ɗalibai da ke neman shiga makarantun gaba da sakandare, wato manyan makarantu kenan, suka fara jarabawan bag. To ga labaran kamar yadda suke. Amurka ta fara samun martanin kasashen duniya game da matakin Donald Trump na fara karɓar haraji a mashigin Hormuz a wani yanayi da aka ci gaba da kaiwa juna har-hare a tsakaninta da Iran har zuwa asubahin yau Talata. Ga rahoton Azima Bashir Aminu.
2: Tun a jiya Litinin ne Donald Trump ya sanar da shirin fara karɓar harajin kashi 20 kan duk jiragen dakon kayan da ke ratsa mashigin Hormuz. Sai dai duk da yake Iran bata mayar da martani kai tsaye ba, an jiyo kasashe irin Brazil na sukar Amurka kan wannan mataki wanda ta bayyana da fashin teku. Shugaba Lula Inacio da Silva wanda ya bayyana matakin da kama karya ya ce Trump ba shi da bambanci da 'yan fashin teku, wanda ya ce akwai mamaki matuƙa kasashe irin Amurka da suka jima suna yaƙi da fashin teku kuma a yanzu su zama suke aikata laifin. Rikici kan mamallakin mashigin Hormuz ya zama abin da aka fi mayar da hankali a kai tsakanin Amurka da Iran a wannan yaƙi nasu, wanda aka faro tun a ƙarshen watan Fabrairu. Kuda yake an samu tsagaitawa bayan yarjejeniyar da ta shiga tsakani gabanin sake dawowar yaƙin a makon jiya. Ko a daren Litinin, wayewar garin yau Talata a Amurka ta farmaki yankuna da dama a cikin Iran, inda aka jiyo ƙarar fashe-fashe a tsibirin Kish da Kashim da kuma Bushehr da Bandar Abbas. A gefe guda, Iran ta kai hare-hare kan manufofin Amurka a Kuwait da Bahrain baya ga wani jirgin Amurkan a gabas ta tsakiyan.
0: Mahukuntan Spain sun sanar da cewa 'yan Birtaniya guda 5 da 'yan Belgium 3 da kuma mutum 1 daga Faransa da Spain suka suwatan suna cikin mutane 13 da suka rasa rayukansu a ɗaya daga cikin mafi munin gobarar daji da ta faru a ƙasar kwanan nan. Gobarar wadda ta tashi tun a ranar Alhamis ta mayar da yankunan karkara masu kyawun gani Kango tare da gagarumar barna a lardin Almeria da ke kudu maso gabashin kasar, inda mazauna kasashen waje da dama ke rayuwa kusa da gabar tekun Mediterranean. A farkon lamarin, jami'an aikin ceto sun kwashe garwakin mutane 12 waɗanda wuta ta ɓata fuskoki da sassan jikinsu, wanda hakan ya sa sai da aka yi amfani da gwajin ƙwayoyin halitta na DNA kafin a gane ko su wane ne. Kawayen Ukraine sun sanar da ƙarin dalafin kariyar sararin samaniya tare da tsara atisayin dakarun da za a tura bayan an tsagaita wuta da nufin ƙara matsalamba ga Rasha don kawo ƙarshen yakin. Wakilan ƙasashe 37 na ƙawancen da suka hada da shugaba Volodymyr Zelensky sun halarci taron su karo na 16 wanda Faransa da Birtaniya suka kaddamar don tallafawa Ukraine bayan mamayar da Rasha ta yi mata a watan Fabrairun 2022. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sakamakon matsin lamba da ta fuskanta kan sabon ƙarin kuɗin zana jarabawar kammala makarantar sakandare ta NECO da WAEC, gwamnatin Najeriya jiya Litinin ta fitar da sabuwar sanarwar da aka tarda aiwatar da wannan ƙari, inda a baya yake naira 27,000 kafin ta ƙara zuwa naira 50,000. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja ya aiko mana da rahoto a kai.
3: Sanarwar dakatar da ƙarin kuɗin wadda ma'aikatar ilimi ta ƙasar ta fitar ta ce an ɗauki wannan mataki ne domin ba da damar gudanar da ƙarin shawarwari da kuma sake duba shirin kafin a yanke hukunci na ƙarshe. Malama Lauratu Muhammad wata mahaifiya ce da ta kuka kan wannan ƙari.
4: Wallahi insha Allah ina ana mai rajuwa makarinta. Ko ajinci ga ne sai a hankali saboda yanzu ga matsalolin da ke cikin na rayuwa. Yi wani ma in an ci misaya wallahi na da wuya a samu ajincin rana sai dai a kwaki na dare.
3: Shima wannan mahaifi ga abin da yace.
5: Sunana Awal Ahmed. To duk da ta janye din gaskiya ba abu ne da zai haifar da da mai ido ba. Bayan haka ma an kama hanyar da za a kashe ilimin ne.
3: A yayin da gwamnatin ta ce da katarwar ta dan lokaci ne har sai an kammala shawarwari, shin kowanne irin tasiri ne wannan ƙarin kuɗin zai iya yi ga harkar ilimi a Najeriya, musamman a lokacin da ƙasar ke fama da adadin yara masu yawa da ba sa zuwa makaranta? Dr. Muqaddas Tijjani, masanin ilimi ne daga arewacin ƙasar, yayi tsokaci.
6: Talauci shine ɗaya daga cikin abin da yake hana yara zuwa makaranta. Da haka kuma talaucin nan yana ɗaya daga cikin abin da yake iya sa yara kar su rubuta jaraba. To a tunanina ko su soke kuɗin makarantar a yi kyauta ko kuma ita jarabawar ma su soke ta.
3: A yanzu dai iyaye da masu ruwa da tsaki na fatan duk wani sabon tsari da za a amince da shi zai yi la'akari da halin da iyalai ke ciki tare da tabbatar da cewa ba hana wani ɗalibi damar samun ilimi saboda kuɗin jarabawa ba. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: Rundunar Sojin Najeriya ta ce binciken farko na kimiyya ya gano wasu baki 'yan kasashen waje su uku da ke tallafawa ta'addanci da suka hada da Falastine da ɗan ƙasar Morocco matsayin muhimman mutanen da suka taimaka wajen kitsa harin da mayakan ƙungiyar ISWAP suka yi wa sojoji a jihar Borno wanda bai yi nasara ba. Wannan na kunshe ne a wata sanarwa da muƙaddashin kakakin rundunar Operation Haɗin Kai da ke aiki a arewa maso gabashin kasar Captain Muhammad Guni ya fitar. A jamhuriyar Niger, ɗalibai kusan 90,000 ne ke fara zana jarabawar baccalaureate da ke bayar da damar shiga jami'o'i da kuma sauran manyan makarantu a duk faɗin kasar, kuma kashi 48 daga cikin su mata ne. Alhaji Abdullahi Umaru ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar iyayen ɗalibai ta ƙasa a jamhuriyar Awatan a jihar Agadez ya yi fatan hukumar shirya jarabawar da kuma jami'an da ke sa ido wajen gudanar da ita za su yi ƙoƙari wajen kwatanta adalci. Ga dai abin da yake cewa.
7: Abin da ya kamata yalo su tsaya tsayin daka a tsaya a yi abu na tsakani da Allah. Ainihin waɗanda za su gabatar da wannan harakar BAC su tsaya tsakani da Allah. Kamar yadda duk yaron da ya tsaya ya karatu fi sabilillahi, to ya kamata abin da ya samu ya zamanto an bashi wannan abin da ya yi tsakani da Allah. Saboda mun sani yanzu ba lokaci ba ne wanda ya kamata za a cewa ana yin irin wannan take hakkin yara a kan waɗanda suka yi karatu tsakani da Allah. A yi taka tsantsan wanda kuma bai samu ba kuma zuwa gaba, kuma muna fatan su yi ƙoƙari irin yadda ya kamata. Allah ya ba su kuma suma. Fatan a yi lahiya a ƙare lahiya.
0: Watan Alhaji wata daga jamhuriyar Nijar kenan. Hukumar Tarayyar Afirka AU ta tabbatar da cewa shugaban hukumar Mahmoud Ali Yusuf ya isa birnin Bamako na ƙasar Mali don gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki biyu. Ministan harkokin wajen Mali Abdullahi Diop ne ya tarye shi ko kuma ya tarbe shi a filin jirgi. Bayan isarsa, Mahmoud Ali Yusuf ya gana da jagoran mulkin sojin ƙasar General Assimi Goita a fadar gwamnati da ke wata Kuluba. Mutane 24 ne suka mutu kana wasu 36 suka jikkata bayan da wata motar bus ta kauce hanya ta fada cikin wani kogi akan hanyar Tuba zuwa Biyankuma arewa maso yammacin Ivory Coast a jiya Litinin, kamar yadda mahukuntan kasar suka bayyana. Motar bus din na dauke da fasinjoji 69 da kuma ma'aikatanta, kuma ta taso ne daga garin Odien zuwa Yamasukuro. Wani bincike da wata kungiya ta gudanar ya bayyana cewa ya bayyana yadda 'yan siyasar Kenya ke hayar matasa marasa aikin yi a matsayin 'yan daba don tayar da tarzoma, inda ake biyan su kuɗi ƙalilan tsakanin shilin na Kenya 500 zuwa 1,000 a kowace rana. Masana sun yi gargaɗi cewa wannan ɗabi'a da ake yin barazana ga tsaron ƙasar da kuma sahihancin zaben 2027. An gudanar da shari'ar cin amanar ƙasa da ake yi wa jagoran 'yan adawar Uganda Kizza Besigye a ranar Litinin, amma ba tare da manyan lauyoyin da ke ba shi kariya ba, bayan da aka kama su ko kuma aka hana su shiga ƙasar. Uganda dai yana fuskantar karuwar danniya na siyasa cikin yan watannin nan, inda sojoji ke kama jigajigan yan adawa, lauyoyi tare da rufe wani babbar kafar yada labarai. To labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. To lokacin ne labarin wasanni ga Azim Bashir Aminu, barka da zuwa Azima.
2: To barka ka dai Michael Kudusan. Faransa da Spain za su bar jagumi yau dinnan karkashin gasar cin kofin duniya, kuma ga wanda yake bibiyar wasannin waɗannan kasashe biyu zai ga cewa da daddan dabi ne a tsakanin su. Zare ayi wannan karawa ne a Dallas can a Amerika don tantance wanda za ta yi kai wasan ƙarshe na wannan gasa mafi girma a duniya. Faransa wadda ta lashe kofin duniyar a 2018 na fatan kaiwa wasan ƙarshe karo na uku a jera ne, yayin da Spain wadda ta lashe kofin a 2010 na fatan ganin ta hada kambin duniya da kambin Turai ne a shekara guda. Idan kuma har ta yi hakan, sai zama ita ce kasa ta hudu da taba kafa wannan tarihin. To duk da yake dukkanin tagogin nan biyu na dauke da zaratan yan wasa, amma hankali ya fi karkata ga tauraron Faransa Kylian Mbappe da Lamine Yamal na Spain. Mbappe wanda kawo yanzu ya zira kwallaye 8 a wannan gasa, tauraruwarsa ta haska ne matuka a makamanciyar gasar ta 2018, wanda a cikinta aka ga yadda yayi waje da manyan taurari ciki har da Lionel Messi, wanda bayan fitar da Argentina ne ma ya ja ragamar Faransa zuwa wasan ƙarshe na wannan gasa tare da lashe kofin. A gefe guda shi kuma Yamal, wanda wannan ne zuwan shi gasar ta cin kofin duniya a karon farko, kuma yake da kwallo daya tal a gasar, na son ganin yayi waje da Faransa tare da kafa tarihin kaiwa wasan ƙarshe a gasar shi ta farko kamar yadda shi Mbappe din yayi. Zare a zuba ido don ganin yadda za ta kaya a wannan karawa mai matukar daukar hankali. To anan kuma Ingila, wadda ke shirin haduwa da Argentina a wasan gab da ƙarshe na gasar ta cin kofin duniya, na duba yuwar fara wasan ta na gobe Laraba da turarin ta Declan Rice ko aka san haka. Koda yake har yanzu bata tsayar da magana ba, ganin yadda aka sauya tauraron na Arsenal, ana tsaka da wasan da suka yi waje da Norway daga gasar sakamakon rashin lafiya. To mai horar da tawagar ta Three Lions Thomas Tuchel ya bayyana cewa tun gabanin wasan su da Norway, Rice ya shafe kwanaki uku a kwance amma aka faro wasan da shi. Duk da yake tawagar bata sanar da halin da lafiyar Rice ke ciki ba, amma ana ganin abu ne mai matukar wahala ya gaza haskawa a wannan karawa mai matukar muhimmanci ga Ingila,
0: kuma dan wasa ne mai muhimmanci a wannan tawaga ta Ingila.
2: To Tuchel ya ce duk da yake Rice bai kamma la murmurewa ba, amma akwai kwarin gwiwar iya bayar da gudunmawa ko da yake ba su kammala sanin ko za su sanya shi a zubin farko na yan wasan dan tankarar Argentina ba. To Argentina dai wadda ke rike da kambun ita wannan gasa, na fatan doke Ingila ne dan kaiwa wasan ƙarshe a wani yanayi da ita kuma Ingila ke yunwar kaiwa wasan ƙarshe na gasar karon farko tun bayan 1966.
0: Gashi suna da yakinin cewa idan suka kai wasan ƙarshe
2: za su lashe wanda hake
0: da gaskiya zai yi.
2: To madalla.
0: Al'ummar yankunan kananan hukumomin faskari da dandume da ke jihar Katsina a Najeriya na kokawa kan yadda 'yan ta'adda ke amfani da ranakun kasuwa wajen tara hanya da tashi daga dandume ta wuce zuwa Kadisau ta dangana da Sheme, inda suke kwace musu ababen hawa da garkuwa da mutane har ma a wasu lokuta da salwantar da rayukansu. To haka nan wasu lokuta 'yan ta'addan na kuma bin manoma gonakinsu don kwace musu babura da kuma shanun huda. Kafin Sale ya zanta da ɗaya daga cikin mazauna wannan yankin da kuma matsalar da ta daɗe tana ci musu tuwo a ƙwarya.
8: To matsalar da muke fama da ita musamman especially duk jama'an da suke wannan area ta mu ta garin Kadisau, idan ka taso daga Dandine kafin ka zo cikin garin Kadisau akwai inda duk ranar kasuwar Dandine wa'annan mutanen sukan fito tare mutane su kwace musu babura, abun ma har ya kai har da kisa yanzu suke yi. Saboda ko ranar Asabar din nan da ta wuce akwai mutanen mu da suka fito sun dawo daga cin kasuwar garin Dandine, mutanen nan suka tare su suka kwata musu babura har suka kashe wani yaro dan nan cikin garin Kadiso wanda kuma ko sati biyu ba ai ba mutane da mota suka taso daga dandama sun dawo dai rana irin ta Asabar din da passenger da driver yanzu haka yana hannun wannan mutane sun tafi da su daji
9: ba jami'an tsaro ne akan wannan hanya
8: babu wani jami'in tsaro idan ka baro dandama har ka je cikin garin Shene ka fita Kadiso ka fada da dawowa ba inda jami'in tsaro yake ko daya
9: kun taba gabatar da korafin ku ga hukumomin da abin ya shafa
8: mun yi iya bakin kokarin mu duba da yadda muke da kusanci da shugaban karamar hukumar faskari mun je mun same shi a gidansa kuma mun je local government a kungiyar chama mun kai mashi wannan kuka namu a ƙarshen ƙarshe dai muka sami commissioner yan sanda na jihar Katsina akan matsalar da take samu damuwa wannan al'umma ta mu ta nan yankin garin Kadiso shi commissioner of police yayi alƙawarin cewa zai bamu jami'an tsaro wanda za su rika sun ciri a wannan hanya to tsaikon da muka samu akan wannan matsalar ta mu ta nan bangaren garin Kadiso jami'an tsaron duk da za a turo yanzu motocin da za a ba su ba motoci bane wanda suke da sirke in dai an samu mota insha Allah muna kyautata zamanin za a zo a rika patrol tsakanin Shema zuwa Dandine da nan yankin namu na Kadiso
9: an san yankin ya shahara wajen abin da ya shafi noma gashi kuma yanzu lokacin damuna ne suna samun damar zuwa gonakin su
8: duk wanda yake da gona nesa bai isa ya je gona ba akan mashin abin hawa in dai ka hau mashin abin hawa zaka je gonar ka wallahi mashin din nan ba naka bane kai dai ba za su tafi da kai ba amma sai sun kwace mashin din da shanu ake zuwa ayi huda ayi shuka wani lokacin har noma ma ake yi da shanun nan to wallahi bana babu shanun da za a yi huda da su saboda in dai ka fita da shanu wajen gari ba naka bane na wannan mutanen ne kusan in ce Katsina gaba ɗaya ba inda take alfahari da shi bangaren abin da ya shafi noma in dai kai Katsina ta yamma irin wannan yankin to amma wannan yankin yana nema ya zama makabarta abinda al'umma suka noma yana nema ya gagare su su je su gyara ballantana ma ai tunanin a sako shi a kawo gida ai amfani da shi
9: yankin faskare na ɗaya daga cikin yankunan da suka yi sasanci da yan bindiga to kuma ka ce ga irin waɗannan matsalolin da ake fuskanta a yankin shin ina aka kwana kenan game da wancan sasanci da aka yi
8: alhamdulillahi shushuwa gabanin da aka wannan sasanci da su na faskare sun yi iya bakin kokarin su abinda suke nuna mana mutanen da ke zuwa suna yin wannan abin suna yankowa ne ta area Dandine daga wajen binnin gwari suke bullowa amma maganar sulhu da aka yi a nan area an samu zaman lafiya amma kwanciyar hankali ga al'umma har yanzu da ido ɗaya suke bacci ba da ido biyu ba na ɗaya dai baka isa ka je gona da abin hawa ba baka isa kuma ka je gona da dabbar ka wadda za ta kaya ka aikin gona ba kaga kenan har yanzu an gudu ba a tsira ba fata na ga gwamnatin jihar Katsina da gwamnatin tarayya su yi kokari su kawo al'ummar wannan yanki da na ambata saboda wannan matsalar har idan aka bari ta ci gaba da faruwa za a samu matsaloli na karancin abinci da al'umma za su shiga
0: tattaunawa ga misali da ɗaya daga cikin mazauna yankunan da yan bindiga suka addaba a yankin faskari da Dandume a jihar Katsina Najeriya
10: RFI
0: sai shirinmu na gaba
11: barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya Shamsiyya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International Shirin na wannan mako ci gaba ne kan wanda muka gabatar a makon jiya wanda ya gano yadda yara mata a wasu yankunan jihar Kano ba sa zuwa makaranta saboda yawon tallace-tallace domin tara kudin kayan daki yayin da su kuma mazan ke ɗiban yashi da fasa duwatsu da sunan waisu tasu suna da sana'ar dogaro da kai yankunan da wannan lamari ya fi kamari sun hada da Chalawa kafin mai yaƙi Madobi Gora da kuma Kanwa kuma idan ba a manta ba a makon jiya mun kawo rahoton yadda wasu makarantu suka koma dandalin shaye-shaye a garin Meshuni da ke karamar hukumar Ungogo labari mai daɗi a nan shine bayan fitar shirin namu jami'an yan sanda sun kai samame tare da tsaftace yankin to amma fa har yanzu da sauraron runa akaba a sauran yankunan mai saurare kada dai mu jaka da nisa bari mu garzaya zuwa ga yaran domin jin ko ba sa tunanin nan gaba ko mai sai da ilimi za a yi
12: mun taso mun ga iyayenmu talla suke yi shi yasa mu ma muka saba da shi
13: to wai in kun tara kudin talla me kuke yi da shi
12: in mun tara kudin talla muna ba wa iyayenmu ne
14: sun ga sai mana kayan daki kan auren mu.
13: Kamar sai nake ganin kin ga annan dai ga hayaniyar mutane kuma ki fito tun daga garin ku. Ki taho daga ma wani gari ke zuwa.
14: Daga garin gudun nake zuwa. Nan garin Mitalla. In nayi talla sai in tafi gida da kuɗi na.
13: Me kike siyarwa?
14: Ina sai da masara.
13: Da aka yi kike saba da shigowa cikin yanayin mutane haka tun daga yanayi na kasuwa kuma a karkara ba a ganin haka.
14: Wai wani sa'in muna tahowa da yayyena shi yasa na saba da zuwa.
13: Yanzu ba ta jin wani abu in kika ga kamar kawayenki suna zuwa makaranta.
14: Ni ma ina jin sha'awar in je makaranta ni ma in cimma burina. Amma tunda na sa taso daga gidan mu ba a yin karatu ba.
15: Me yasa ba ka zuwa makaranta?
14: Saboda muna zuwa talla. Da dai muna zuwa makaranta amma yanzu talla muke zuwa kuma muna iban yashi.
15: Tallan me kake siyarwa?
14: Ina sayar da gyada, kamar irin alala haka da gyada da kuma shinkafa.
15: Ina da ina kake kaiwa?
14: Ina kaiwa tasha. Marana wannan na kaiwa kasuwa.
15: Ranar yaushe?
14: Ranar Asabar.
15: Baban ku bai da min rashin zuwa makarantar ku ba?
14: Baban mu ba shi da karfi kuma ni ne babba a gidan mu. Sai sa mu ina yin talla.
15: To baka da burin in ka gama karatun ka zama wani?
14: Ina so ma zama gwamna.
15: Me yasa?
14: Ni da garin mu ba makaranta. Ba asibiti din na zama gwamna zan.
16: A bangaren iyaye kuwa abin damuwa ne kwarai da gaske. Kamar yadda wata uwa da aka haife ta a yankin kuma ta yi aure a wannan yanki ta shaida mana yadda abin ke ci musu tuwo a kwarya da kuma dalilin da yasa ake barin yara matan suna fita yawon tallace-tallace.
17: To ai baiwar Allah mu mun taso ba a samu a makarantar nan ba. Ba mu taso mun ga ana yi ba. To ta ina ƴaƴan mu za su je makaranta? Ga halin rayuwa. Kin san dai rayuwa sai a hankali. A'a, da abin da za a ci za a yi ko kuma da makaranta.
15: To amma ba kwa ganin karatun ƴaƴan naku shi zai tada ku misali yanzu wahalhalun da kuke ambatawa din suka karatun suka kai wani matsayin zai zama daga tarihi.
17: To yanzu idan ka ce da zai je makaranta mahaifi ya fita ya bar mu haka ba abin da zamu dora kai ne dawainiyar gida ga kannan su ga yan manya da suke tasowa da wanne zaka ji mu kanmu da za su yi makarantar so muke saboda da ana bada abinci a makarantu amma yanzu ba a bayarwa to yaro zamu bar yaro ita fi makaranta bai koshi ba ai ko karatu ana so sai an koshi a yi shi ba da mai sai an koshi ko hajiya an taba yin karatu ba abinci to gwamnati da tana taimakawa tana tallafa mana yara in an je za a danda ba su ci su dawo da dan hannu da mai koto in sun zo gida ba abinci can makaranta ba abinci ya za a yi mu tura yaya makaranta saboda lalacewar rayuwa da tarbiyyar su
15: amma me yasa kuke dora wa yaya mata talla in an samu kudin me ake yi da shi
17: abinci kilin din wanki gari ya waye za su buwa maka ido in ba dora musu sallaba ina za mu je mu ci mu sha shi uba ya fita kana sa rai za su samu a'a ba zai samu ba kasuwanci dai ba wai na arziki bane to ya za a yi mu daura mun bar yara sun tafi makaranta in sun dawo za su ci abinci me za mu ba su dole su je talla to in mace ce sai a mata kayan daki ga zamani ga rayuwa tsada mace sai a mata kayan daki dole mu ma ba a san ran mu suke zuwa tallan nan ba dole mu muke dora musu tallan saboda arfawa juna asiri in an tashi aurar da su za a yi musu kayan daki da abin da ba a rasa ba shi yasa hajiya
16: abin tambayar shine shin wai wacce illa wannan dabi'a take da shi ga makomar ilimin jihar Kano kan haka ne muka tuntubi masana a bangaren ilimi ga kuma abin da Dr. Idris Salisu Rogo ke shaida mana game da hadarin da ke tattare da makomar goben yaran
18: to wannan al'amari na tallace-tallacen yara da sa yara aikatau wanda ake kira a turance child labor yana daga cikin manya-manyan matsaloli da suka addabi Afirka da kuma arewacin Najeriya kowace kasa da ka ganta tana tutiya ne da yara a matsayin manyan gobe wanda ake shirya yara ake dora su akan gwadabe da za su iya zama shugabanni za su iya zama kwararru a fannoni daban-daban na rayuwa wanda duk al'umma da kaga ta ci gaba to ta shimfida ci gabanta ne wajen kula da yara kanana wanda wannan yara kanana idan aka ba su kulawa aka ba su wato training yanda ya kamata to wayannan yara su ne za su zo su zama likitoci su zama gwamnoni su zama shugabanni a gaba amma akasin haka a arewacin Najeriya zaka ga cewa mutane sun fi mai da hankali wajen haihuwar yaya zaka ga mutum ko da yaushe tunanin shi ya je yayi aure ya haifi yaya, amma kuma baya kallon hidindimin da suke tattare da wato haihuwa. Na farko hidimar da zaka samu shine shi yaro daga farkon shi har ya kai ga mazali na balaga, wato zaka dinga investment ne akan sa. Shi wannan investment din kuwa haranin jari zaka dinga zubawa ta inda wannan yaro idan ya zama mutum ka dora shi akan gudabe na rayuwa, kai ma ta iya yiwuwa ka amfana da shi bayan ya zama mutum. To amma din yaron da baka yi wa investment ba, lokacin da yazo yana farko kai kokarin ka kawai kai profit kake nema ka samu riba kawai, to yawanci abin da yake faruwa kenan a arewacin Najeriya. Zaka ga wato iyaye sun mai da yaya commodity, yawan yayanka yawan aikin da za a yi maka a gona. Mutane sun zama highly primitive, babu makaranta, babu isassun kulawa, babu jin kai. Ya ilahiya ba za a addaba al'umma da ta'addanci ba. Wayannan yara da kake ganin su breeding din su akai suka zama yan ta'adda, tun daga kan yan Boko Haram zuwa kan wayannan masu garkuwa da mutane zuwa kan fulanin daji da sauransu. Gaba ɗayan su fa in ka kalli rayuwar ba a ba su fa rayuwa ingantacciya bace, ba ai training din su akan yanda za su taimaki ƙasa bane, an dora su ne akan gudabe na wahala, ba gudabe na ha maza ha mata. Kuma research ya nuna duk yaran da ka watsar da shi to insha Allah in ya girma kai ma zai watsar da kai, duk yaran da baka ji kanshi ba idan ya girma kai ma ba zai ji kanka ba. Da wannan nake kira da gwamnati. Na farko muna da dokoki na Child Right Act, muna kira ga jihohi gaba daya domesticating wannan Child Right Act ta inda za a tabbatar da cewa haramta wato daukar yara aikatau ko kuma wahal da su ko wani nau'i na child labor ko dora mata talla. Abu na biyu shine al'umma su tashi tsaye, dukkan al'umma da suka ga cewa koda mutum shi ya haifi yaro idan yana abusing yaron to wannan al'umma su kai wannan mutumin kara, domin idan yaron yayi zama da hatsabibi to fa su za su fuci duwa. Abu na uku shine malamai, a cigaba da wa'azi ana fadakar da mutane akan fahimtar addini akan tara yaya, ba wai kawai an zo an ce a haifi yaya bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, dukkaninku masu kiwo ne, wato kuma Allah zai tambaye ku akan abin da kuke kiwatawa. Saboda haka malamai suna da gudunmawa da za su bada wajen katse da dakile wayannan matsaloli da yake hauhawa a arewacin Najeriya, domin idan ba a dakile su ba to ba a dakile matsalar tsaro ba, ba a dakile matsalar shi ingantacciyar rayuwa ba.
11: Yayin da gwamnatin jihar Kano ta ce ta dauki matakai daban-daban don inganta fannin ilimi kyauta da kuma tilas tare da yaki da matsalar cire yara daga makaranta, mun yi kokarin jin ta bakin kwamishinan ilimi na jihar Al-Haruna Makuda, amma hakar mu bata cimma ruwa ba, domin kuwa dukkanin sakonni da kiran waya da muka ajiye masa babu amsa. Masana ilimi da masu ruwa da tsaki sun dade suna bayyana damuwa kan yadda ingancin ilimi ke durkushewa a yankunan karkara musamman a arewacin Najeriya, domin kuwa a cewar su matsalar ba wai kawai ta rashin zuwa makaranta bace, a'a hatta yaran da ke shiga aji a yankunan ba sa samun ilimi mai inganci. To madalla, da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki musamman Aisha Shehu Kabara da ta tattaro mana sauti, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: To madalla, gaida Shamsiya.
19: Yayin da ake ci gaba da samun ruwan sama da ke haddasa ambaliya a birane da dama na gabar tekun kasashen yammacin Afirka, to sai dai har yanzu a arewacin Najeriya da wasu yankuna a Sahel ciki har da jamhuriyar Nijar ana buƙatar ruwa a daidai wannan lokaci da manoma suka kimtsa don aikin gona. Shin ko yaya yanayin damunar ta bane yake a wuraren da kuke rayuwa? Game da yiwuwar samun ambaliyar ruwa kuwa, waɗanne matakai kuke ɗauka don kasancewa a cikin shirin ko ta kwana? Kamar kullum, kuna iya bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook.
0: Tuma da laza mu karkare shirin a matsayin mai ta wasu daga cikin kanun labaran da muka saurara mun cewan kasashen duniya sun fara mayar da martani a game da sanarwar shugaban Amurka Donald Trump ta fara karbar harajin kashi 20 a mashigin Hormuz. A Najeriya gwamnati ta sanar da janye karin kudin jarabawar kammala makarantar sakandare watan Nadeko da waye kenan bayan da ta fuskanci matsin lamba daga al'umma. Mun kuma cewa jamhuriyar Niger a yau ne dubban dalibai masu neman zuwa manyan makarantu na gaba da sakandare ke fara zana jarabawar baccalaureate. A madadin Abdulkarim Ibrahim Shekal wanda shine ya tsara shirin kamar yadda aka ji. Da sai mu shirya Aminu da muka yi azabanci da ita sai Mustafa Adebisi engineer mu na wannan safiyar. Michael Kudisin ne ke cewa mu hadu an jima da hantsi.

0: To Madala gaida kami sale da wannan dawainiya ga wannan sako.
1: Yayin da ake ci gabar samun ruwan sama dake haddasa ambaliya a birane da dama na gabar tekun kasashen yammacin Afrika. To sai dai har yanzu a arewacin Najeriya da wasu yankuna a Sahel, ciki har da Jamhuriyar Niger ana buƙatar ruwa a daidai wannan lokaci da manoma suka kimtsa don aikin gona. Shin koyaya yanayin damunar ta bane yake a wuraren da kuke rayuwa? Game da yiwuwar samun ambaliyar ruwa kuwa, waɗanne matakai kuke ɗauka don kasancewa a cikin shirin ko ta kwana? Kamar kullum, kuna iya bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook.
0: RFI. To sai kuma shirinmu na gaba.
2: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci, wanda zai mayar da hankali kan muhimmancin zurfafa bincike a duk fannoni gabanin hada aure. Shiri ne kamar yadda ku sani yake mayar da hankali kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, al'ada da dai sauransu. To madalla, al'adun al'ummar Hausawa da mafi yawan al'ummomi da ke zaune a yankin arewacin Najeriya sun sa halewa iyaye gudanar da bincike kan yaro da ya nuna kai yana son yarsu da aure, kamar yadda shi ma bangaren ango kan yin bincike kan yanayin lafiya, tarbiyya da nasabar yarinyar. Irin wannan bincike ya taimaka matuƙa wajen tantance masu neman aure tare da dakile waɗanda ke da matsaloli a fannin ɗabi'u, rashin halayen ƙwarai da kuma matsala a fannin lafiya. Duk da cewa an samu sauye-sauye a yanayin zamantakewar al'umma saboda tasirin zamananci, amma har yanzu mutane da dama irin su Dr. Abdullahi Yalwa, masani kan ɗabi'u na Adam, na da fahimtar cewa yin bincike kafin aure yana da fa'ida sosai.
3: Al'adan mafi akasarin al'ummar wannan nahiya tamu na Afrika, shi aure al'amari ne na zamantakewa kuma irin ta dindindin abinda Bahaushe ke ce mutuka raba, wato takalmin kaza. Abin nufi a nan, mata kan auri miji ne da fata da zimma na azanna iya tsawon rayuwarsu sai Allah ya raba. Kuma haka miji yakan auri mace ce da fatar cewa za su zanna sai mutuwa ke rabawa. Sakamakon haka akwai al'adu a zamantakewa na al'umma ko al'ummu mabambanta waɗanda suke zaune a wannan nahiya. Kuma babba daga ciki shine hanyar da ake bi don tantance halayya na gari da ake tutiya da shi, wanda shine ya zama babban abin da ake ganin in akwai shi sauran al'amari duk za su iya samun masauki. Daga cikin abin da ake yi shine al'adar nan ta bincike, sakamakon haka ma wanda du ya ga wanda yake so, to sakamakon wannan a damuwa da dogon bincike, saboda duk abin da ake so a sani game da ma'aurata kamar yana tafin hannun magabata ne, iyaye ko kuma waɗanda ke kula da su a inda iyayen suka kauce. To haka nan in ya kasance tsakanin wasu waɗanda suke da ɗan nisa da juna, to dole fari iyaye ke zuwa su nemi izinin neman ya, wato iyayen miji kenan. Bayan an amince da wannan, to gabanin wani tattaunawa ya tsawa tsakanin su, iyayen mata sukan yi kokari su binciki nasaba, halayya da nagarta na shi wato yaron da ake nemawa aure.
2: Iyaye da dama da suka daɗe kan wannan al'ada ta yin bincike kafin aure na cewa sun ga amfanin tsarin, domin ko ba komai yana ba su damar tantancewa da sanin waɗanda za su aure 'yarsu. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, dattijo mai shekaru sama da 70 da ya aurar da yaransa mata da maza masu yawa, ya yi bayani kan muhimmancin tsari na bincike kafin aure.
4: Ana farawa tun daga gida. In mace ne za ka nemi 'ya a ba ɗanka, sai ya ce tana da zaure, zauren nan ku ba wani abu ne, shine tana da iyaye tsayayyu wanda zasu iya mata fada, da su ja kunnanta in ta yi wani abu da ba daidai ba, sun tsawatar mata za ta ji. Kuma yaya ma halin uwayensu, uwa take da uban, uban mijin Hajiya ne, Hajiyan ta mallake shi, ko kuma a'a mai gidan yana da absolute mallaka akan iyalansa, kaga na ɗaya kenan. To in kuma an dawo ta fannin iyaye, kamar misalin kai ne zaka aurar da yarka, to shi kuma sai ka bincika halin dan nagari ne, yana shaye-shaye, yana kula da addini, yana da sana'a, iyayensa suke, yana kyautata musu, yana jin maganar iyaye. In ta ɓaci, in ka ji kai ƙaran sabon iyayen da su masa magana zai saurare su. Waɗannan na kaɗan daga cikin farkon bincike na halin ɗabbil adama, kafin ma a zo bincike na halin lafiya. Yanzu dai alhamdulillah, kusan dai ni dan ce a jihar Bauchi ta zama ma doka, kafin a yi aure sai an ji an yi gwaji. Gwajin nan na genotype ne, gwajin nan na sida ne, gwajin nan na ciki ne, gwajin nan na wani irin rashin lafiya ne, duk a sani. Domin ɗaya daga cikin abin da yake kawo mutuwan aure nan take shi ne, ka je ka auro mace baka san lafiyanta ba, kana zuwa wata kila ba yi test na ciki ba, kawai wata uku ta haihu, kai ka sani ba ɗanka ba ne ko ba ‘yarka ba ne. To haka kai ma da a yi bincike a kanka, kai ma kana da lafiya? Kwana biyu kai ba lafiya, yarinyanka ba lafiya, uwa kwance ɗa kwance, an samu matsala.
2: Shirin Al'adunmu na Gado ake saurare daga nan sashen Hausan Radio Faransa International RFI. A shekarun baya can babu yawaitar cutuka da a wannan zamani suka zamo alaƙa ga al'umma, kamar irin su cutar AIDS ko sida, ciwon hanta, matsalar bambancin ƙwayoyin halitta da cutar sikila da makamantansu. Wannan dalili ne ya tilasta rungumar tsarin al'adar bincike gabanin aure, domin gudun abin da zai je ya dawo bayan an yi auren, kamar yadda wannan matashiya Amina Abubakar ta ba da misali abin da ya faru da wata kawarta sakamakon rashin bincike.
5: To da wani lokacin zaka ga namiji ne ya zo ana ganin cewa yana da kuɗi, so wasu iyayen za su ce bar su using wannan opportunity din su yi sauran auren da yarinyansu. So ni akwai ma wanda na sani wacce victim ne a irin wannan abun, an yi aure ba tare da zurfafa wani bincike ba, aka zo aka ce aka kawo results na asibiti, suka je suka yi results din na ƙarya hakan nan. To da aka zo aka yi irin ba a yi wani bincike ba, aka zo aka yi aure. So duka auren a yanzu watan shi uku bai wani daɗe ba, so mutumin ya sake ta, yanzu haka tana gida har tana da HIV.
2: Ga wannan bayanai da kika yi, ya aka gano cewa binciken na ƙarya ne?
5: Daga baya an gane takardar ƙarya ne, saboda an je wannan asibitin da aka yi binciken, bayan an je asibitin aka gano na ƙarya ne. So wanda ta yi musu ma wannan abin daga ƙarshe an kore ta asibitin.
2: Wace shawara zaki bai wa mata da ma iyaye gabaki daya?
5: Su daina rashin ma'aure, su tsaya sannan su duba sosai, saboda aka ce so irin gwara ka daɗe daga je ka auri mijin da bai dace ba. Wasu da yawa suna ƙoƙarin saurin yin aure ne don sun ga wasu ƙawayensu ko kuma ‘yan uwansu sun irin za su ta tunanin ai wane ta yi aure ni ban yi ba, gwara su tsaya suna tsara Allah ya kawo musu nagari. Iyaye kuma shawaran da zan ba su shi ne su zurfafa bincike kafin su ba da ‘ya’yansu.
2: Shi ma dai Shamsuddin Musa masharanci ne kan al'adun gargajiya, gudanar da bincike kafin aure gagarumin mataki ne da kan taimaka wajen rage mace-macen aure, saboda kowa ya aminta da kowa.
6: Bincike yana taimakawa wajen rage hatsaniya da matsaloli ta ɓangaren lafiya. Ta hanyar bincike ne za a gano shi yaro ko yarinyar lafiyar su ƙaro, ta hanyar bincike ne za a gano danginsa ba su da wani matsala za a iya ba su aure ko kuma za a iya hanawa. Sannan a hanyar bincike ne kaɗai za a iya gano me sana'ar namiji ne, sannan yaya halin yarinyar idan mace ce.
2: Rashin yin haka wace illa yake haifar bayan an yi auren?
6: Illa wadda muna ganinta ba illa bace shi ne, lokacin iyaye da kakanni an sha yi aure babu gwajin ma wasu gwaje-gwaje na likitoci, wadda kaɗan daga ciki shi ne wato gwaji na genotype na yanayin jinin mutum da ake samu. Lokacin da dama za ka ga yanzu wani yana fama yaransa uku ko huɗu cewa suna da sikila, duk da cewa kaddara ne, to amma da a ce Allah ya bada iko an samu wancan ilimin a baya an yi bincike.
2: Ko za a iya cewa hakan ya taimaka wa ma'aurata?
6: Gaskiya abu ne mai kyau. Misali kamar yanzu ni sai a ce akwai ɗan gidan yayana, ko a ce akwai ɗan gidan ƙanwata, ai ba na buƙatar yin bincike. in su mayu ne ni ma maye ne so bana bukatar na san komai sannan yaron dama dana ne yarinyar ma yata ce so alabashi koda bai da sana'a Allah ya huwace mun sai in bashi sana'a in ka tuna a lokacin da aure ake wanda ake kira hadin gida
2: to sai dai kuma wannan al'ada ta yin bincike ta fara gushewa a tsakanin wasu al'ummomi duk da cewa tana taka rawar gani wajen sanya gamsuwa a zukatan ma'aurata tare da kawar da zarge-zarge kan tarbiyya da biyu da sauransu tsakanin ma'auratan tun kafin a yi aure to duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin na al'adunmu na gado a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu daga jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an ji mu
7: to a gaida Abdullahi Isa yanzu kuma zamu shakata da wannan
8: wayan gunson da naje suma naji du ana zance a radio faransa sasha hausa sannan arewaci da naje suma duk ana zance a radio faransa sasha hausa a son kware kware ga aiki daidai radion faransa sasha hausa labarun cikin kasa da wajenta birnin mu zuwa kauye sai radion faransa sasha hausa radion faransa

0: Dr. Madala gaida Hamid Sale da wannan dawainiya ga wannan sako.
1: Yayin da ake ci gaba da samun ruwan sama da ke haddasa ambaliya a birane da dama na gabar tekun kasashen yammacin Afrika, to sai dai har yanzu a arewacin Najeriya da wasu yankuna a Sahel, ciki har da Jamhuriyar Nijar, ana buƙatar ruwa a daidai wannan lokaci da manoma suka kimtsa don aikin gona. Shin koyaya yanayin damunar ta bane yake a wuraren da kuke rayuwa? Game da yiwuwar samun ambaliyar ruwa kuwa, waɗanne matakai kuke ɗauka don kasancewa a cikin shirin ko ta kwana? Kamar kullum, kuna iya bayyana mana ra'ayoyinku a lambarmu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook.
0: RFI. To sai kuma shirinmu na gaba.
2: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci, wanda zai mayar da hankali kan muhimmancin zurfafa bincike a duk fannoni gabanin hada aure. Shirin ne kamar yadda ku sani yake mayar da hankali kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, al'ada da dai sauransu. Tumadilla al'adun al'ummar Hausawa da mafi yawan al'ummomi da ke zaune a yankin arewacin Najeriya sun sa halewa iyaye gudanar da bincike kan yaro da ya nuna kai yana son yarsu da aure, kamar yadda shi ma bangaren ango kan yin bincike kan yanayin lafiya, tarbiyya da nasabar yarinyar. Irin wannan bincike ya taimaka matuƙa wajen tantance masu neman aure tare da dakile waɗanda ke da matsaloli a fannin ɗabi'u, rashin halayen ƙwarai da kuma matsala a fannin lafiya. Duk da cewa an samu sauye-sauye a yanayin zamantakewar al'umma saboda tasirin zamananci, amma har yanzu mutane da dama irin su Dr. Abdullahi Yalwa, masani kan ɗabi'u na Adam, na da fahimtar cewa yin bincike kafin aure yana da fa'ida sosai.
3: Al'adan mafi akasarin al'ummar wannan nahiya tamu na Afrika, shi aure al'amari ne na zamantakewa kuma irin ta dindindin abinda Bahaushe ke ce mutu karaba, wato takalmin kaza. Abin nufi a nan, mata kan auri miji ne da fata da zimma na azanna iya tsawon rayuwarsu sai Allah ya raba. Kuma haka miji yakan auri mace ce da fatar cewa za su zanna sai mutuwa ke rabawa. Sakamakon haka akwai al'adu a zamantakewa na al'umma ko al'ummu mabambanta waɗanda suke zaune a wannan nahiya. Kuma babba daga ciki shine hanyar da ake bi don tantance halayya na gari da ake tutiya da shi, wanda shine ya zama babban abin da ake ganin in akwai shi sauran al'amari duk za su iya samun masauki. Daga cikin abin da ake yi shine al'adar nan ta bincike. Sakamakon haka ma, wanda du ya ga wanda yake so, to sakamakon wannan a damuwa da dogon bincike, saboda duk abin da ake so a sani game da ma'aurata kamar yana tafin hannun magabata ne, iyaye ko kuma waɗanda ke kula da su a inda iyayen suka kauce. To haka nan in ya kasance tsakanin wasu waɗanda suke da ɗan nisa da juna, to dole fari iyaye ke zuwa su nemi izinin neman ya, wato iyayen miji kenan. Bayan an amince da wannan, to gabanin wani tattaunawa yayi tsawo tsakanin su, iyayen mata sukan yi kokari su binciki nasaba, halayya da nagarta na shi wato yaron da ake nemawa aure.
2: Iyaye da dama da suka daɗe kan wannan al'ada ta yin bincike kafin aure na cewa sun ga amfanin tsarin, domin ko ba komai yana ba su damar tantancewa da sanin waɗanda za su aure 'yarsu. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, da cijo mai shekaru sama da 70 da ya aurar da yaransa mata da maza masu yawa, ya yi bayani kan muhimmancin tsari na bincike kafin aure.
4: Ana fara tun daga gida. In mace ne za ka nemi 'ya a ba ɗanka, sai ya ce tana da zaure. zauren nan ku ba wani abu ne shine tana da iyaye tsayayyu wanda za su iya mata fada da su ja kunnanta in ta yi wani abin da ba daidai ba sun tsawatar mata da ta ji kuma yaya ma halin uwayensu uwa take da uban uban mijin hajiya ne hajiyan ta mallake shi ko kuma a'a mai gidan yana da absolute mallaka akan iyalansa kaga na daya kenan to in kuma an dawo ta fannin iyaye kamar misalin kai ne zaka aurar da yarka to sai kuma sai ka bincika halin dan nagari ne yana shaye-shaye yana kula da addini yana da sana'a iyayensa suke yana kyautata musu yana jin maganar iyaye in ta baci in ka ji kai karansa gun iyayen da su masa magana zai saurare su waɗannan na kaɗan daga cikin farkon bincike na halin bil adama kafin ma a zo bincike na halin lafiya yanzu dai alhamdulillahi kusan dai ni dan ce a jihar Bauchi ta zama ma doka kafin ai aure sai an ji an yi gwaji gwajin nan na genotype ne gwajin nan na sida ne gwajin nan na ciki ne gwajin nan na wani irin lissafin lafiya ne duk a sani domin ɗaya daga cikin abin da yake kawo mutuwan aure nan take shine ka je ka auro mace baka san lafiyar ta ba kana zuwa wata kila ba yi test na ciki ba kawai wata uku ta aiho kaga kai ka sani ba danka bane ko ba yarka bane to haka kai ma da ai bincike a kanka kai ma kana da lafiya kwana biyu kai ba lafiya yarinyanka ba lafiya uwa kwance ɗakwance an samu matsala
2: Shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausan Radio Faransa International RFI. A shekarun baya can babu yawaitar cutuka da a wannan zamani suka zamo alaƙa ga al'umma. Kamar irin su cutar AIDS ko SIDA, ciwon hanta, matsalar bambancin ƙwayoyin halitta da cutar sikila da makamantansu. Wannan dalili ne ya tilasta rungumar tsarin al'adar bincike gabanin aure domin gudun abin da zai je ya dawo bayan an yi auren kamar yadda wannan matashiya Amina Abubakar ta ba da misali abin da ya faru da wata kawarta sakamakon rashin bincike.
5: To da wani lokacin zaka ga namiji ne ya zo ana ganin cewa yana da kuɗi. So wasu iyayen za su ce bar su using wannan opportunity din su yi sauran auren da yarinyansu. So ni akwai ma wanda na sani wacce victim ne a irin wannan abun an yi aure ba tare da zurfafa wani bincike ba aka zo aka ce aka kawo results na asibiti suka je suka yi results din na ƙarya hakan nan to da aka zo aka yi irin ba a yi wani bincike ba aka zo aka yi aure so duka auren a yanzu watan shi uku bai wani dade ba so mutumin ya sake ta yanzu haka tana gida har tana da HIV
2: ga wannan bayanin da kika yi Ya aka gano cewa binciken na ƙarya ne?
5: Daga baya an gane takardar ƙarya ne saboda an je wannan asibitin da aka yi binciken bayan an je asibitin aka gano na ƙarya ne. So wanda ta yi musu ma wannan abin daga ƙarshe an kore ta a asibitin.
2: Wace shawara zaki bai wa mata da ma iyaye gabaki daya?
5: Su daina rashin ma'aure su tsaya sannan su duba sosai saboda aka ce so irin gwara ka dade daga je ka auri mijin da bai dace ba. Wasu da yawa suna kokarin saurin yin aure ne dan sun ga wasu kawayensu ko kuma ƴan uwansu sun irin za su ta tunanin ai wane ta yi aure ni ban yi ba gwara su tsaya su natsar Allah ya kawo musu nagari iyaye kuma shawaran da zan ba su shine su zurfafa bincike kafin su ba da ƴaƴansu
2: shi ma dai Shamsuddin Musa masharanci ne kan al'adun gargajiya gudanar da bincike kafin aure gagarin mataki ne da kan taimaka wajen rage mace-macen aure saboda kowa ya aminta da kowa
6: bincike yana taimakawa wajen rage hatsaniya da matsaloli ta bangaren lafiya ta hanyar bincike ne za a gano shi yaro ko yarinyar lafiyar su karo ta hanyar bincike za a gano danginsa ba su da wani matsala za a iya ba su aure ko kuma za a iya hanawa sannan a hanyar bincike ne kada za a iya gano me sana'ar namiji ne sannan yaya halin yarinyar idan mace ce
2: rashin yin haka wace illa yake haifar bayan an yi auren
6: illa wanda muna ganinta ba illa bace shine lokacin iyaye da kakanni an shaye aure babu gwajin ma wasu gwaje-gwaje na likitoci wanda kadan daga ciki shine wato gwaji na genotype na yanayin jinin mutum da ake samu lokacin da dama zaka ga yanzu wani yana fama yaransa uku ko hudu ciwon suna da sikila duk da ciwon kaddara ne to amma da a ce Allah ya bada iko an samu wancan ilimin a baya an yi bincike
2: ku za iya cewa hakan ya taimaka wa ma'aurata
6: gaskiya abu ne mai kyau misali kamar yanzu ni sai a ce akwai dan gidan yayana ko a ce akwai dan gidan kanwata ai bana bukatar yin bincike in su ma yune ni ma maye ne so bana bukatar na san komai sannan yaron dama dana ne yarinyar ma yata ce so alabashi koda bai da sana'a Allah ya huwa ce mun sai in bashi sana'a in ka tuna a lokacin da aure ake wanda ake kira hadin gida
2: to sai dai kuma wannan al'ada ta yin bincike ta fara gushewa a tsakanin wasu al'ummomi duk da cewa tana taka rawar gani wajen sanya gamsuwa a zukatan ma'aurata tare da kawar da zarge-zarge kan tarbiyya da biyu da sauransu tsakanin ma'auratan tun kafin a yi aure to duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu daga jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an jima
7: to gaida Abdullahi Isa yanzu kuma za mu shakata da wannan

0: Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka kamo kan mitoci 19:22 gajeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a shirin mata na hantsi ga kanan labaran duniya. A Najeriya, gwamnati ta sanar da janye ƙarin kuɗin jarabawar kammala makarantar sakandare bayan da ta fuskanci matsin lamba. Wani rahoto ya gano yadda 'yan siyasar Kenya ke amfani da 'yan kuɗaɗe kalilan don amfani da matasa wajen tayar da zaune tsaye a lokacin zaɓe. Ƙasashen duniya sun fara mayar da martani a game da sanarwar shugaban Amurka Donald Trump da fara karɓar haraji kashi na kashi 20 a mashigin ruwan Hormuz. Ga labaran daki-daki. Sakamakon matsin lamba da ta fuskanta a sabon ƙarin kuɗin zana jarabawar kammala makarantar sakandare ta NECO da WAEC, gwamnatin Najeriya jiya Litinin ta fitar da sabuwar sanarwar dakatar da aiwatar da wannan ƙari, inda a baya yake naira 27,000 kafin ta ƙara zuwa naira 50,000. Wakilin Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja ya aiko mana da rahoto.
2: Sanarwar dakatar da ƙarin kuɗin wadda ma'aikatar ilimi ta ƙasar ta fitar ta ce an ɗauki wannan mataki ne domin ba da damar gudanar da ƙarin shawarwari da kuma sake duba shirin kafin a yanke hukunci na ƙarshe. Malama Lauratu Muhammad wata mahaifiya ce da ta koka kan wannan ƙari.
3: Wallahi insha Allah yana hana mu yara zuwa makaranta ko abinci ga nan sai a hankali, saboda yanzu ga matsalolin da ke cikin na rayuwa. Wani ma in an ci na sai wallahi na da wuya a samu abincin rana sai dai a kwaki na dare.
2: Shima wannan mahaifi ga abin da yace.
4: Sunana Awwal Ahmed. To duk da ta janye din gaskiya ba abu ne da zai haifar da da mai ido ba. Bayan haka ma an kama hanyar da za a kashe ilimin ne.
2: A yayin da gwamnatin ta ce dakatarwar ta dan lokaci ne har sai an kammala shawarwari, shin kowane irin tasiri ne wannan ƙarin kuɗin zai iya yi ga harkar ilimi a Najeriya, musamman a lokacin da ƙasar ke fama da adadin yara masu yawa da ba sa zuwa makaranta? Dr. Muqaddas Tijjani, masanin ilimi ne daga arewacin ƙasar, ya yi tsokaci.
5: Talauci shine ɗaya daga cikin abin da yake hana yara zuwa makaranta, don haka kuma talaucin nan yana ɗaya daga cikin abin da yake iya sa yara kar su rubuta jarabatu. A tunanina, ko su soke kuɗin makarantar a yi kyauta, ko kuma ita jarabawar ma su soke ta.
2: A yanzu dai iyaye da masu ruwa da tsaki na fatan duk wani sabon tsari da za a amince da shi zai yi la'akari da halin da iyalai ke ciki, tare da tabbatar da cewa ba hana wani ɗalibi damar samun ilimi saboda kuɗin jarabawa ba. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: To a Najeriya, matatar Dangote ta dakatar da sayar da man fetur da kuɗin naira tare da komawa amfani da dalar Amurka wajen gudanar da cinikayyarta, lamarin da ya soke dukkan yarjejeniyoyin baya da aka kulla da kuɗin gida. Sabon tsarin farashin ya nuna cewa za a sayar da litar fetur akan senti 700.

0: To Madala gaida Hamis Sale da wannan dawainiya ga wannan sako.
1: Yayin da ake ci gaba da samun ruwan sama da ke haddasa ambaliya a birane da dama na gabar tekun kasashen yammacin Afrika, to sai dai har yanzu a arewacin Najeriya da wasu yankuna a Sahel, ciki har da jamhuriyar Niger, ana buƙatar ruwa a daidai wannan lokaci da manoma suka kimtsa don aikin gona. Shin koyaya yanayin damunar ta bane yake a wuraren da kuke rayuwa? Game da yiwuwar samun ambaliyar ruwa kuwa, waɗanne matakai kuke ɗauka don kasancewa a cikin shirin ko ta kwana? Kamar kullum, kuna iya bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook.
0: RFI. To sai kuma shirinmu na gaba.
2: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci, wanda zai mayar da hankali kan muhimmancin zurfafa bincike a duk fannoni gabanin hada aure. Shiri ne kamar yadda ku sani yake mayar da hankali kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, al'ada da dai sauransu. Al'adun al'ummar Hausawa da mafi yawan al'ummomi da ke zaune a yankin arewacin Najeriya sun sa halewa iyaye gudanar da bincike kan yaro da ya nuna kai yana son yarsu da aure, kamar yadda shi ma bangaren ango kan yin bincike kan yanayin lafiya, tarbiyya da nasabar yarinyar. Irin wannan bincike ya taimaka matuƙa wajen tantance masu neman aure tare da dakile waɗanda ke da matsaloli a fannin ɗabi'u, rashin halayen ƙwarai da kuma matsala a fannin lafiya. Duk da cewa an samu sauye-sauye a yanayin zamantakewar al'umma saboda tasirin zamananci, amma har yanzu mutane da dama irin su Dr. Abdullahi Yalwa, masani kan ɗabi'u na Adam, na da fahimtar cewa yin bincike kafin aure yana da fa'ida sosai.
3: Al'adan mafi akasarin al'ummar wannan nahiya tamu na Afrika, shi aure al'amari ne na zamantakewa kuma irin ta dindindin abinda Bahaushe ke ce mutuka raba, wato takalmin kaza. Abin nufi a nan, mata kan auri miji ne da fata da zimma na azanna iya tsawon rayuwarsu sai Allah ya raba, kuma haka miji yakan auri mace ce da fatar cewa za su zanna sai mutuwa ke rabawa. Sakamakon haka akwai al'adu a zamantakewa na al'umma ko al'ummu mabambanta waɗanda suke zaune a wannan nahiya, kuma babba daga ciki shine hanyar da ake bi don tantance halayya na gari da ake tutiya da shi, wanda shine ya zama babban abin da ake ganin in akwai shi sauran al'amari duk za su iya samun masauki. Daga cikin abin da ake yi shine al'adar nan ta bincike, sakamakon haka ma wanda du ya ga wanda yake so, to sakamakon wannan a damuwa da dogon bincike, saboda duk abin da ake so a sani game da ma'aurata kamar yana tafin hannun magabata ne, iyaye ko kuma waɗanda ke kula da su a inda iyayen suka kauce. To haka nan in ya kasance tsakanin wasu waɗanda suke da ɗan nisa da juna, to dole fari iyaye ke zuwa su nemi izinin neman ya, wato iyayen miji kenan. Bayan an amince da wannan, to gabanin wani tattaunawa ya tsawo tsakanin su, iyayen mata sukan yi kokari su binciki nasaba, halayya da nagarta na shi wato yaron da ake nemawa aure.
2: Iyaye da dama da suka daɗe kan wannan al'ada ta yin bincike kafin aure na cewa sun ga amfanin tsarin, domin ko ba komai yana ba su damar tantancewa da sanin waɗanda za su aure 'yarsu. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, dattijo mai shekaru sama da 70 da ya aurar da yaransa mata da maza masu yawa, ya yi bayani kan muhimmancin tsari na bincike kafin aure.
4: Ana fara tun daga gida. In mace ne za a dakar nemi 'ya a ba ɗanka, sai ya ce tana da zaure. zauren nan ku ba wani abu ne shine tana da iyaye tsayayyu wanda zasu iya mata fada da su ja kunnanta in ta yi wani abin da ba daidai ba sun tsawatar mata da ta ji kuma yaya ma halin uwayen su uwa take da uban uban mijin hajiya ne hajiyar ta mallake shi ko kuma a'a mai gidan yana da absolute mallaka akan iyalansa kaga na daya kenan to in kuma an dawo ta fannin iyaye kamar misalin kai ne zaka aurar da yarka to shi kuma sai ka bincika halin dan nagari ne yana shaye-shaye yana kula da addini yana da sana'a iyayensa suke yana kyautata musu yana jin maganar iyaye in ta baci in ka ji kai karansa bun iyayen da su masa magana zai saurare su waɗannan na kaɗan daga cikin farkon bincike na halin bil adama kafin ma a zo bincike na halin lafiya yanzu dai alhamdulillahi kusan dai ni dan ce a jihar Bauchi ta zama ma doka kafin ai aure sai an ji an yi gwaji gwajin nan na genotype ne gwajin nan na sida ne gwajin nan na ciki ne gwajin nan na wani irin lissafin lafiya ne duk a sani domin ɗaya daga cikin abin da yake kawo mutuwan aure nan take shine kaje ka auro mace baka san lafiyar ta ba kana zuwa wata kila ba yi test na ciki ba kawai wata uku ta aiho kaga kai ka sani ba danka bane ko ba yarka bane to haka kai ma da ai bincike a kanka kai ma kana da lafiya kwana biyu kai ba lafiya yarinyanka ba lafiya uwa kwance dakwance an samu matsala
2: Shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausan Radio Faransa International RFI. A shekarun baya can babu yawaitar cutuka da a wannan zamani suka zamo alaƙa ga al'umma. Kamar irin su cutar AIDS ko SIDA, ciwon hanta, matsalar bambancin ƙwayoyin halitta da cutar sikila da makamantansu. Wannan dalili ne ya tilasta rungumar tsarin al'adar bincike gabanin aure domin gudun abin da zai je ya dawo bayan an yi auren kamar yadda wannan matashiya Amina Abubakar ta ba da misali abin da ya faru da wata kawarta sakamakon rashin bincike.
5: To da wani lokacin zaka ga namiji ne ya zo ana ganin cewa yana da kuɗi. So wasu iyayen za su ce bar su using wannan opportunity din su yi sauran auren da yarinyansu. So ni akwai ma wanda na sani wacce victim ne a irin wannan abun an yi aure ba tare da zurfafa wani bincike ba aka zo aka ce aka kawo results na asibiti suka je suka yi results din na ƙarya hakan nan to da aka zo aka yi irin ba a yi wani bincike ba aka zo aka yi aure so duka auren a yanzu watan shi uku bai wani dade ba so mutumin ya sake ta yanzu haka tana gida har tana da HIV
2: ga wannan bayanai da kika yi Ya aka gano cewa binciken na ƙarya ne?
5: Daga baya an gane takardar ƙarya ne saboda an je wannan asibitin da aka yi binciken bayan an je asibitin aka gano na ƙarya ne. So wanda ta yi musu ma wannan abin daga ƙarshe an kore ta a asibitin.
2: Wace shawara zaki bai wa mata da ma iyaye gabaki daya?
5: Su daina rashin ma'aure su tsaya sannan su duba sosai saboda aka ce so irin gwara ka dade daga je ka auri mijin da bai dace ba. Wasu da yawa suna kokarin saurin yin aure ne dan sun ga wasu kawayensu ko kuma ƴan uwansu sun irin za su ta tunanin ai wane ta yi aure ni ban yi ba gwara su tsaya su natsara Allah ya kawo musu nagari iyaye kuma shawaran da zan ba su shine su zurfafa bincike kafin su ba da ƴaƴansu
2: shi ma dai Shamsuddin Musa masharanci ne kan al'adun gargajiya gudanar da bincike kafin aure gagarin mataki ne da kan taimaka wajen rage mace-macen aure saboda kowa ya aminta da kowa
6: bincike yana taimakawa wajen rage hatsaniya da matsaloli ta bangaren lafiya ta hanyar bincike ne za a gano shi yaro ko yarinyar lafiyar su karo ta hanyar bincike ne za a gano danginsa ba su da wani matsala za a iya ba su aure ko kuma za a iya hanawa sannan a hanyar bincike ne kadai za a iya gano me sana'ar namiji ne sannan yaya halin yarinyar idan mace ce
2: rashin yin haka wace illa yake haifar bayan an yi auren
6: illa wanda muna ganinta ba illa bace shine lokacin iyaye da kakanni an shaye aure babu gwajin ma wasu gwaje-gwaje na likitoci wanda kadan daga ciki shine wato gwaji na genotype na yanayin jinin mutum da ake samu lokacin da dama zaka ga yanzu wani yana fama yaransa uku ko hudu ciwon suna da sikila duk da ciwon kaddara ne to amma da a ce Allah ya bada iko an samu wancan ilimin a baya an yi bincike
2: ku za iya cewa hakan ya taimakawa ma'aurata
6: gaskiya abu ne mai kyau misali kamar yanzu ni sai a ce akwai dan gidan yayana ko a ce akwai dan gidan kanwata ai bana bukatar yin bincike in su mayu ne ni ma maye ne so bana bukatar na san komai sannan yaron dama dana ne yarinyar ma yata ce so alabashi koda bai da sana'a Allah ya huwace mun sai in bashi sana'a in ka tuna a lokacin da aure ake wanda ake kira hadin gida
2: to sai dai kuma wannan al'ada ta yin bincike ta fara gushewa a tsakanin wasu al'ummomi duk da cewa tana taka rawar gani wajen sanya gamsuwa a zukatan ma'aurata tare da kawar da zarge-zarge kan tarbiyya da biyu da sauransu tsakanin ma'auratan tun kafin a yi aure to duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu daga jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an jima.
7: To a gaida Abdullahi Isa yanzu kuma za mu shakata da wannan.
8: Wajen gusun da na je su ma na ji du ana zan shai a rediyon Faransa sashen Hausa. Sannan arewaci da na je su ma duk ana zan shai a rediyon Faransa sashen Hausa. A son kware-kware ga aiki daidai rediyon Faransa sashen Hausa. Labarun cikin ƙasa da wajenta birninmu zuwa ƙauye sai rediyon Faransa sashen Hausa. Rediyon Faransa sashen Hausa.

0: To madalla gaida Hamis Sale da wannan dawainiya ga wannan sako.
1: Yayin da ake ci gaba da samun ruwan sama da ke haddasa ambaliya a birane da dama na gabar tekun kasashen yammacin Afrika, to sai dai har yanzu a arewacin Najeriya da wasu yankuna a Sahel, ciki har da jamhuriyar Niger, ana buƙatar ruwa a daidai wannan lokaci da manoma suka kimtsa don aikin gona. Shin koyaya yanayin damuna ta bane yake a wuraren da kuke rayuwa? Game da yiwuwar samun ambaliyar ruwa kuwa, waɗanne matakai kuke ɗauka don kasancewa a cikin shirin ko ta kwana? Kamar kullum, kuna iya bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp da kuma shafin mu na Facebook.
0: RFI. To sai kuma shirin mu na gaba.
2: Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci, wanda zai mayar da hankali kan muhimmancin zurfafa bincike a duk fannoni gabanin hada aure. Shirin ne kamar yadda ku sani yake mayar da hankali kan batutuwan da suka jibanci zamantakewa, al'ada da dai sauransu. Tumadalla, al'adun al'ummar Hausawa da mafi yawan al'ummomi da ke zaune a yankin arewacin Najeriya sun sa halewa iyaye gudanar da bincike kan yaro da ya nuna kai yana son yarsu da aure, kamar yadda shi ma bangaren ango kan yin bincike kan yanayin lafiya, tarbiyya da nasabar yarinyar. Irin wannan bincike ya taimaka matuƙa wajen tantance masu neman aure tare da dakile waɗanda ke da matsaloli a fannin ɗabi'u, rashin halayen ƙwarai da kuma matsala a fannin lafiya. Duk da cewa an samu sauye-sauye a yanayin zamantakewar al'umma saboda tasirin zamananci, amma har yanzu mutane da dama irin su Dr. Abdullahi Yalwa, masani kan ɗabi'u na Adam, na da fahimtar cewa yin bincike kafin aure yana da fa'ida sosai.
3: Al'adan mafi akasarin al'ummar wannan nahiya tamu na Afrika, shi aure al'amari ne na zamantakewa. Zamantakewa kuma irin ta dindindin abinda Bahaushe ke ce mutuka raba, wato takalmin kaza. Abin nufi a nan, mata kan auri miji ne da fata da zimma na azanna iya tsawon rayuwarsu sai Allah ya raba. Kuma haka miji yakan auri mace ce da fatar cewa za su zanna sai mutuwa ke rabawa. Sakamakon haka akwai al'adu a zamantakewa na al'umma ko al'ummu mabambanta waɗanda suke zaune a wannan nahiya. Kuma babba daga ciki shine hanyar da ake bi don tantance halayya na gari da ake tutiya da shi, wanda shine ya zama babban abin da ake ganin in akwai shi sauran al'amari duk za su iya samun masauki. Daga cikin abin da ake yi shine al'adar nan ta bincike. Sakamakon haka ma, wanda duk ya ga wanda yake so, to sakamakon wannan a damuwa da dogon bincike, saboda duk abin da ake so a sani game da ma'aurata kamar yana tafin hannun magabata ne, iyaye ko kuma waɗanda ke kula da su a inda iyayen suka kauce. To haka nan ya kasance tsakanin wasu waɗanda suke da ɗan nisa da juna, to dole fari iyaye ke zuwa su nemi izinin neman ƴa, wato iyayen miji kenan. Bayan an amince da wannan, to gabanin wani tattaunawa ya tsawo tsakanin su, iyayen mata sukan yi ƙoƙari su binciki nasaba, halayya da nagarta na shi wato yaron da ake nemawa aure.
2: Iyaye da dama da suka daɗe kan wannan al'ada ta yin bincike kafin aure na cewa sun ga amfanin tsarin, domin ko ba komai yana ba su damar tantancewa da sanin waɗanda za su aure 'yarsu. Alhaji Muhammad Inuwa Bello, dattijo mai shekaru sama da 70 da ya aurar da yaransa mata da maza masu yawa, ya yi bayani kan muhimmancin tsari na bincike kafin aure.
4: Ana farawa tun daga gida. In mace ne za a dakar nemi 'ya a ba ɗanka, sai ya ce tana da zaure. zauren nan ku ba wani abu ne shine tana da iyaye tsayayyu wanda za su iya mata fada da su ja kunnanta in ta yi wani abin da ba daidai ba sun tsawatar mata za ta ji kuma yaya ma halin uwayensu uwa take da uban uban mijin hajiya ne hajiyar ta mallake shi ko kuma a'a mai gidan yana da absolute mallaka akan iyalansa kaga na daya kenan to in kuma an dawo ta fannin iyaye kamar misalin kai ne zaka aurar da yarka to shi kuma sai ka bincika halin dan nagari ne yana shaye-shaye yana kula da addini yana da sana'a iyayensa suke yana kyautata musu yana jin maganar iyaye in ta baci in ka ji kai karansa gun iyayen da su masa magana zai saurare su waɗannan na kaɗan daga cikin farkon bincike na halin bil adama kafin ma a zo bincike na halin lafiya yanzu dai alhamdulillah kusan dai ni dan ce a jihar Bauchi ta zama ma doka kafin ai aure sai an ji an yi gwaji gwajin nan na genotype ne gwajin nan na sida ne gwajin nan na ciki ne gwajin nan na wani irin lissafin lafiya ne duk a sani domin ɗaya daga cikin abin da yake kawo mutuwan aure nan take shine kaje ka auro mace baka san lafiyar ta ba kana zuwa wata kila ba yi test na ciki ba kawai wata uku ta aiho kaga kai ka sani ba danka bane ko ba yarka bane to haka kai ma da ai bincike a kanka kai ma kana da lafiya kwana biyu kai ba lafiya yarinyanka ba lafiya uwa kwance da kwance an samu matsala
2: Shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. A shekarun baya can babu yawaitar cutuka da a wannan zamani suka zamo alaƙa ga al'umma. Kamar irin su cutar AIDS ko SIDA, ciwon hanta, matsalar bambancin ƙwayoyin halitta da cutar sikila da makamantansu. Wannan dalili ne ya tilasta rungumar tsarin al'adar bincike gabanin aure domin gudun abin da zai je ya dawo bayan an yi auren kamar yadda wannan matashiya Amina Abubakar ta ba da misali abin da ya faru da wata kawarta sakamakon rashin bincike.
5: To da wani lokacin zaka ga namiji ne ya zo ana ganin cewa yana da kuɗi. So wasu iyayen za su ce bari su using wannan opportunity din su yi sauran auren da yarinyansu. So ni akwai ma wanda na sani wacce victim ne a irin wannan abun an yi aure ba tare da zurfafa wani bincike ba aka zo aka ce a kawo results na asibiti suka je suka yi results din na ƙarya hakan nan to da aka zo aka yi irin ba a yi wani bincike ba aka zo aka yi aure so duka auren a yanzu watan shi uku bai wani dade ba so mutumin ya sake ta yanzu haka tana gida har tana da HIV
2: ga wannan bayani da kika yi Ya aka gano cewa binciken na ƙarya ne?
5: Daga baya an gane takardar ƙarya ne saboda an je wannan asibitin da aka yi binciken bayan an je asibitin aka gano na ƙarya ne. So wanda ta yi musu ma wannan abin daga ƙarshe an kore ta a asibitin.
2: Wace shawara zaki bayar wa mata da ma iyaye gabaki daya?
5: Su daina rashin ma'aure su tsaya sannan su duba sosai saboda aka ce so irin gwara ka dade daga je ka auri mijin da bai dace ba. Wasu da yawa suna kokarin saurin yin aure ne dan sun ga wasu kawayensu ko kuma ƴan uwansu sun irin za su ta tunanin ai wane ta yi aure ni ban yi ba gwara su tsaya su na tsara Allah ya kawo musu nagari iyaye kuma shawaran da zan ba su shine su zurfafa bincike kafin su ba da ƴaƴansu
2: shi ma dai Shamsuddin Musa masharanci ne kan al'adun gargajiya gudanar da bincike kafin aure gagarumin mataki ne da kan taimaka wajen rage mace-macen aure saboda kowa ya aminta da kowa
6: bincike yana taimakawa wajen rage hatsaniya da matsaloli ta bangaren lafiya ta hanyar bincike ne za a gano shi yaro ko yarinyar lafiyar su karo ta hanyar bincike za a gano danginsa ba su da wani matsala za a iya ba su aure ko kuma za a iya hanawa sannan a hanyar bincike ne kadai za a iya gano me yasa sana'ar namiji ne sannan yaya halin yarinyar idan mace ce
2: rashin yin haka wace illa yake haifar bayan an yi auren
6: illa wanda muna ganinta ba illa bace shine lokacin iyaye da kakanni an sha aure babu gwajin ma wasu gwaje-gwaje na likitoci wanda kadan daga ciki shine wato gwaji na genotype na yanayin jinin mutum da ake samu lokacin da da dama zaka ga yanzu wani yana fama yaransa uku ko hudu cewon suna da sikila duk da cewa kaddara ne to amma da a ce Allah ya bada iko an samu wancan ilimin a baya an yi bincike
2: ko za a iya cewa hakan ya taimaka wa ma'aurata
6: gaskiya abu ne mai kyau misali kamar yanzu ni sai a ce akwai dan gidan yayana ko a ce akwai dan gidan kanwata ai bana bukatar yin bincike in su ma yune ni ma maye ne so bana bukatar na san komai sannan yaron dama dana ne yarinyar ma yata ce so alabashi koda bai da sana'an Allah ya huwace mun sai in bashi sana'a in ka tuna a lokacin da aure ake wanda ake kira hadin gida
2: to sai dai kuma wannan al'ada ta yin bincike ta fara gushewa a tsakanin wasu al'ummomi duk da cewa tana taka rawar gani wajen sanya gamsuwa a zukatan ma'aurata tare da kawar da zarge-zarge kan tarbiyya da biyu da sauransu tsakanin ma'auratar tun kafin a yi aure to duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu daga jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an jima
7: a gaida Abdullahi Isa yanzu kuma za mu shakata da wannan
8: wajen gusun da na je su ma na ji du ana zance a radio faransa sashen hausa sannan arewaci da na je su ma duk ana zance a radio faransa sashen hausa a son kware-kware ga aiki daidai rainiyon faransa sashen hausa labarun cikin ƙasa da wajenta birnin mu zuwa ƙauye sai rainiyon faransa sashen hausa rainiyon faransa sashen